yeddu gogu ni ko don yedd dafa dem bi gis ni ndike ciofelam dafa melni dafa tegu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi.

wante mu melni yedd gogu ñu ko doon yedd dafa dem ba gis ni neke ciofelam dafa melni dafa tegg woon ci banexu bakanam mu ne daal li tax nanguwuma déglu benn yeddeel moo di ne fa inna amarati bissui matta'adat min jahliha bi nadiri shaybi wal harami mu ne fa inna amarati wér na ni ki sama bakkan bi nga xam ne daf may digal rek bissui ci lu ñaaw moom de matta'adat waaruwul bi nadiri shaybi ci waareg ci xuppub bejaaw wal harami ak màggat moom daal bejaawam koy xub màggat di ko xub wante taxul mu waaru lu tax min jëliha ngir réer gu targa mu réer mu ni bijaaw lu baax la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadisul qudsi ne yàlla nee na ashaybu nuuri maanaa bijaaw sama leer la waaw comme daanaka ku ko am mën nga ko bañ a ñuulal moo tax suñu maam Ibrahim alayhi salaam bi nga xamante ni bijaaw feeñ na ci moom jaaxle na daal di wax ak yàlla ne ko ma hada ya rab yow sama boroom lu weex li ci sama bopp lan la yàlla ne ko wa qaran loolu ak wegel la mu ne ko rabbi zidni waqaran kon yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma dolli ak wegel maanaam yàlla nga yokk sama bijaaw waaw moo tax gone su juddoo rek ñu ñaanal ko ne yàlla na bijaaw ak jàmm kon loola tax dem na ba weer furru ak bijaaw kon yàlla nañu yàlla def ñu di ay mag yu bijaaw ba weex furru ak bijaaw yàlla nañu ko yàlla def képp kuy gone yàlla na la ko yàlla defal mu ne ko bijaaw li muy mën a mën a yedde yedduma bijaaw li muy mën a mën a xuppi xuppuma wala boog xupp yam muy xupp tiitaluma màggat itam xupp yam muy xupp taxul ma tiit taxul ma jàjju lu tax ngir topp rek gi ma topp sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم من إتم ولا أعدت ممكت سما بكان بريباري ول جيمونا غور غور لو بور منا أم من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قراء ضيف دانكو منا برنالي اك غان غو خامني ألم واتشينا برأسي سي سما بوب غير محتشمتي كات نيكول دي اجي كيرساو خمغا بيجاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني li ñu gën a miin ci gan wala boog liy teggin ci gan mooy boo ganee nga bañ paa yàgg ñu ne te bijaaw itam ak gan la waaye gan la goo xamante ni moom su xasee ñëw du taxalikook yow lu dul ba dee dafa ñëw ñu ne kon gan gu ñàkk kersa la mu ne kon nag comme bijaaw gan la gu ñàkk kersa nee na boo amee gan nag da ngay fexe ba nëbb ko sa jikko mu ne wante nag gan gii dafa fas yéenee dëkk ak man ndax dafa ñàkk kersa te fekkul woon nag ma préparel sama bopp ba mën a am jikko yu rafet yu ma ko mën a berndeele waaw parce que ganug bijaaw kenn du ko berndeele ay mis wi waaw wala sow mu bari moom koy jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek du ko mën a berndeele moo tax mag mu bijaaw ba weex fur boo koy gisee mu ñaaw jikko rek nga jëppiko moo tax mu ne law kuntu su fekkonte ne nekk naa alamu di xam ne annee ni ki man ma uwaqiruhu du ma wek bejaaw ba bu fekkee ñëw na ci sama bopp mu ne kon de katamtu ma nëbb
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mëna be ko lan bil ketami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rous bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko war mal duma ko teral mune kon ma ñulal ko ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serign buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam dugg ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yeungatuti lolu jundi la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkanam mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak na nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bu top fala terum bu sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekke ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwatan nahimi de nga mam apati ku fukhle waaw bëgg bëgg aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jo neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ca top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go warul wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taftimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamal rek muy yam xam plaasam boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wal yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiik yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenti itam aje boy li ci jeffi di dem nang ko sam bayiko sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mo rafet bu mo rafetale ladatan ab banex lil mar'i di ñil nit ki fek ne banex bobu qatilatan ajrail leg leg sabakan bëgg loola mbir ci mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi mëna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette té ñu bind ci paquet bi né ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale né ki def lolu bakanam la top waaw té itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day wañu dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dasawi mu ci ñam wi de le nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne wakhshad dasa'isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami wakhsha nga ragal ad-dasa'isa xew xewi min ju'in ci la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xif go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak ñu ne kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mu ne te leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool la dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbu tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbu tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man na la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrighi ad-dam'a min aynin qadim tala'at min al-maharim walzam himyat an-nadam mune wastafrighi nga sakko tour ad-dam'a rongay min aynin mubawu ci beut bu nga xamni qadim tala'at fesna min al-maharim ci ay baka mune walzam nga taqo nak himyat an-nadam karange ak rëccu manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamni dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tu ak di reccu ndax kat ya ngeek bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs nga wutek sa bakkan
wa shaytana nanga wuté itab ak shaytané ndax shaytané limuy am am doolé bala am doolé ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la jigal mukk ba nga top len nanga wuté ak ñom wa'sim huma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytané wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti' minhuma khasman wala hakaman bu ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xolo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqul iman ak top yalla bu la sa bakkan de xolo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñiekewu mako man ci sama bok ba nopi xam nga yoni tib sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te fatte bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te fatte sen bop kon nit ki gudi diglé lu bax dafa fek mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ji massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay diggal lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jafewumako wa mastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo war ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al-maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayd man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel mudul ne rek dama tok di yaciara wala usalli man sax imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jokna dem sama yoon duma na fi le itam lu jitu tisbar duma na fi le ginaaw tisbar duma na fi le lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yem man dal ma sagan man dal wala tazawwat yobalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolente yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durra lor min warami bu bawo ci newi makna yunus bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam muni lutax muni togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti sallallahu alaihi wasallam dawul nafila ci guddii ji lu upp fukki rak'a ak ñaar ñu ne waw fukki rak'a ak ñaar la dan nafila wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rak'a yo tari qul wallahu ahad banna gat waye ñaari rak'a yo xamanteni dang ca commencer baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yeenent bi sallallahu alaihi wasallam fukki rak'a ak ñaar dan nako nafile guddii waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ne kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def don wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbokki li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi ñu bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërëm suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafet na te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak beccëg yene itam gudé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم غا ديفكو فوكي يون نانا سوكو ديفي نا يالا دانا لا جيغال سا بكار ييب جولي غوغو ايتام نيكنا جولي غو ام سولو غو خامتيني اي غنيه ريك موم موتي نيك مودي نافيلو غوديك التيني اك بيتيك ني نيتام غودي غوديك تلاتا نانا نافيلو يي نتي بغ جيروم بن راكا لاي نيك giron ben rakka muné solo nan jeli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma muné nafila guddik talat giron ben rakka la muné rakka bu ci nek nak néna yang cey jang fatiha ben yon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale gane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yani nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekenteene nak beccëg bala muli beccëgu talata nenen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lool nak ñu ngi koy jëlé ci sëriñ bu ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëti ko manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy jullé néna yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaangi cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak beccëg ba sidi guddik allarba la guddik allarba mom itam amna nafila buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nak ñenti rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik allarba ñenti rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik allarba
su fekke beccëk bala nak mune na naf rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure kotu yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel kenn xamul namu toll bu ñëgé ci nafila guddik alarba ak beccëk ba néna dañu ñëw ci nafila guddii al-khamis ak beccëk ba ñune wa amma salatu laylati al-khamis fa thaman manam nafila guddii al-khamis néna juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddik al-khamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek néna dang ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yoon waaw ci juroom ñetti rakka yi nena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yon wa bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon nena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temer yon lol modi nafila guddik al khamis sudi beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga ci nafila nene itam lol itam ñu ko jele ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeglu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk lol itam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba e nafila guddik al-juma ginaaw biñu joggé ci nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik al-juma wax ne nek ñaari rakka la yene jele nen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang kay jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci première rakka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu bi rabbil falaq juroomi yon manam ñaar fukk ak juroom qul a'udhu bi rabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yon ak juroom ki rakka bu ñëk bi su dé ci rakka bu ñaarël bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juroom kon feulé ci rakka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu bi rabbil falaq ñaar fukk ak juroom ci rakka ñaarël bi yang ci jang itam qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juroom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jull diko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu bi rabbil falaq ñaar fukk yoon ak juroom ñaareru rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juroom su ko defé nak ginnaw bo julé ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga zikkar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik bëcëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan giñ ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarël ba nga jang ci suratul kahf bu ñettël ba nga jang ci suratul taha bu ñentël ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarël rakka fatiha suratul kahf ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke munulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lol dal bëgg nañ ko kuko nafile ci guddik aljuma ñu ne jeule nen ci manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man salla fi laylatil jumu'ah rak'atayn yaqra'u fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan minan nar ñu ne kep ko xamé ñu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké dana la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jo te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafila ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad juroom fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yon nena ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mo ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal li ci bari lu muy julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenenbi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli ne yenenbi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at lolou itam lu am solo la julli ci yenenbi jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñamagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenenbi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julli ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waw yow yenenbi naka lañuy julle ci yow muné wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ban ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna tan bi mo ñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti raka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn raka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune raka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn raka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam bu de julli beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena bu de julli beccëk ba ñenti raka la mune loolu ñu ko jele ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mune raka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julle nak ba noppi beusalmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wëru shawal itam mu di wër wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddik korité ga neena ñu julli ci manam buñ ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki raka bu nekk nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yoon neena booru ko waye nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti raka lay nek raka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhi isma rabbikal a'la raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash shams wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginaaw bo jullige ba delu ci sa kër nga nafi la itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka isma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wa shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wa duha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julliti mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk abdullahi cioub waye nak ñun

su fekke nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko Zainab wa su fekke safi lañ koy woyé wala safi nga ñew ne ko Safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété ñena day tax tabarakallah ko ko bëggal e min sax e boko woyewul sax tumu deug deug waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad ku tuddu modou manam modou moy muhammad rek wante nga ne ko gën ji mindeef wa gën ji mindeef wa nga ne ko njol makka xam nga yang koy woy tour yu tabarakalla tedd yo xamanteni tabarakallah dana bijj ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp wa gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wa yatana bidu bil alqab wa bisa ismul fusuq ba'da al iman yalla neena bay len sirno yu boni wa wa sirno yu boni dit ko xamne ab julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarakallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yantibi sallallahu alayhi wasallam ci jangale néna dal ñitt ngi bi néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko nekkal bu bëgg bu né nekk nga nekkal dang koy nuyu fokk mu lay bëgg bis ku ne su dee nekk nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal néna fokk mu bëgg su dee nekk nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet néna fokk mu bëgg la ñu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena thalath man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-iman khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un yahjuzuhu 'an maharimillah ta'ala wa hilmun yarudduhu 'an jahli al-jahil yantum sallallahu alayhi wasallam neena ñett gi ni itam neena ku mu nek ci yow neena fuk yalla fay la neena itam fuk sangam mat mune ñett yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng say mbokk julit wa diko yu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfante tabarakallah ak nit ndax yantib sallallahu alayhi wasallam neena yalla ko yar te tax rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gën lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xam toro xam nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toro xam nit mën na am juddu ñu bolé ko juddum toro xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toro xal ko am nit bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ni neena itam fexé ba sam mo tindi ko bakari neena ba baña feewul ak sa borom neena fexé itam ba lewet wa lewet go xamanteni moy tax neena kenn dula fekk ngeen lo courir wala tumari jahilan fatata'aba bu werante courir ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Mahdi Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallah.

xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk, borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. ñu ne nag muñ ñett la: alsabru salaasa, sabrun ala almaasiya wa sabrun ala altaa wa sabrun ala almusiba. ñu ne ñetti façon muñ moo am. buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba, su fekkee musiba dal na la nga muñ ko ngir yàlla. bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla, ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk, ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli, loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam, tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam, tàggatul xolam ci jaamu yàlla, kooku dafay diis ci moom. moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. julli li muy woyof woyof lu diis la, lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàllaan ca biir. mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def bu ca jiitalul muñ, topp ga du mën a yéwén, ndax koor daanaka bëccëg gi yépp nga bañ koo lekk. ñaare su fekkente ne da nga nekk tukulóor, soo muñul rek da nga lekk ci diggante bi, te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi. su ko defee nag mu mel ni gëm yàlla daal topp ko ak coonoo ngi ci goo xamante ni fokk muñ lal ko pour mu mën a yéwén. niki noonu itam alsabru ala almaasiya, nit ki itam mooy yàlla dafa neex, neexaay goo xamante ni képp koo xamante ni yaruloo sa bakkan da nga ca nuur, nuuraay goo xamante ni mën ngaa dem ba bëgg caa génn tëla. moo tax itam nga fexe ba muñ lépp luy xeetu mooy nga muñ ko. loolu itam bokk na ci xeetu muñ yi nga xamante ni limal neen leen ko, te mooy muñ musiba bu la dal. muñ itam topp gi ngay topp yàlla, ndax xam ne fajar jot nga dagg say nelaw dem ca jàkk ju julli, loolu yombul. waxtu wi jot nga bañ a xaar jóg julli ko ci saasi, loolu yombul. xaalis nekk ci sa poche nga soxla ko, sa moromu jullit ñëw tawat la nga yëkkati jox ko ko, loolu yombul. yooyu yépp ay xeeti jaamu la yoo xamante ni nit ki su ca jiitalul muñ du ko mën. niki noonu itam muñ ci mooy, ndax borom alal ji nga xamante ni koppar foram dafa fees dell, mu yor otoom yore wér, feebarul dara jotu ko, àdduna wër ko, kooku su muñul bis bu nekk ci mooy yàlla lay dëkk. te ni muy muñee moo di mu xam ne taranga ji yàlla ko ko jox, mais jox ko ko pour mu càkkaayoo ko, daf ko ko jox pour mu jaamoo ko yàlla. su ko defee mu delloo boppam ca yàlla, xam ne itam lii taranga la buñ ko dénk mu war cee jaamu yàlla te bañ cee mooy. loolu itam yombul, ndax àdduna bi da nga désiré dara sax bëgg koo def, kàccoor jóge ca àll ba fexe ba génne la ca dugal la ca leneen. waaye rek yàlla te bañ cee mooy. loolu itam yombul, ndax àdduna bi da nga désiré dara sax bëgg koo def, kàccoor jóge ca àll ba fexe ba génne la ca dugal la ca leneen. waaye rek su la yàlla dimbalee nga am xolu muñ ci mooy, loolu mën nga ca échappé. mu mel ni nag yent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dañul di ko jubbanti, di xool ay mbiram, di ko nemmeeku ba saa su nekk muy waxtaan ak moom, ndax dafa nekk nit koo xamante ni du nitu ordinaire, ndax mooy modelu jullit ñi ñëpp ci moom leen war a xool. moo tax yàlla wax ak moom ne ko am na ci yonent yi ñoo xamante ni gërëm naa leen ndax dañoo muñ. mu ne nag kon na nga jël sa bët teg ko ci ñooña. mu ne ko wasbir kama sabara ulul azm min arrusul. ulul azm min arrusul nag boo demee ci aaya ba sharaa lakum min addiini ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa muusa wa iisa
bo demé ci ayé gogou da nga gis né ñoñu ñodi ulul azm té modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonent yalla nooh ci ulul azm la bok yonent yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonent yalla musa ci ulul azm la bok yonent yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonent yi nga xamanteni yonent yépp ñom ñoo ci gën waye nak yonent yépp nak juroomi yonent yi yépp muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonent yi waye yonent yi itam juroom yi ñom ñoo ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonent yi ba tax na kon segam la yonent segam yonent bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñuy tudde ashukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ashukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'im law 'alima an-nasu bima fi ash-shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir ñu ne ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñu ne ndax muñ mo upp grat ñu ne lutax ñu ne li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñu ne ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma sante ma dolli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla dolliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba wala upp grat ndax yalla wax na ci al-quran ne inna allaha ma'as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek nattu ko yalla su bëgge nit ki nattu ko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñu ne ci walu hikaya dafa amone benn jigéen boo xamante ni dafa am jëkkër jëkkër ji liggéey yi nag ba mu wàccee sonn lool ci liggéey ba mu ñëwee yàlla dogal mu ñëw daal di wax soxnaam si ne ko dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daal di dem ca ndaala di ko may ndox mu naan waaye ni mu tëddee nii ci lal bi rek far coono beeg noflaay bi jàpp ko ak péex mi mu daal di nelaw bi mu nelawee soxna si ñëw ak pot bi comme mag ña dañ leen a yaroon ci wàllu sëy ba dafa mel ni dañuy jaamu seen jëkkër loolu taxoon itam ndaw sa amoon warma lool ci jëkkër ji

0: yang ko gagné ci carte ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci piémi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala piémi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tawarkala yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyul waaw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dekk fu lew bok na ci discipline yi itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bok na ci discipline yi itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonent bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bok na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje tur yu reuy yi mo xam daraje tur biñuy wax Allah la wala daraje tur biñuy wax Latif la ma teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ngi ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonentibi
1: sallallahu alaihi wasallam wa ma sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa ala al ghaib bi dhanin wa ma huwa bi

na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nangu ko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax neen ne ñaan guñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manana bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki non itam bo julle tisbar bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle gen nonu niki nonu item bisu arafa yow mu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu item bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajji di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aajo dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajje te di tuddu yalla mo xam ci guddii aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fex rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dog wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki nonu itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré man nga ko ñaan ñaare ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñap bo amé sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma

bo julige juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñeek bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu are bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tudd ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digeenti fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen janew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak nafi la guddii ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki ta dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax neen né waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku ta dalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat waaw na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki nonu itam digënté fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñu liqamé waaw fiñu noddé ak fiñu taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan wax na ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu wowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ku am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo de nan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan neena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanale niki nonu itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lan yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreem ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu meuna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci al-akhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mune lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niri bis yalla dana xey nanguko kon
aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

waye kër ga dal amul barké ndax wërseuk bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barké néna yoonte sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no def ak aya bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ni ko xana xamulone aya la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barké ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang néna ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njaay barkel mu ne ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barké kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barké ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yang fay ligéyé ñu ne bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi ba tay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax nena ndax ci barké sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam nena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak naatam mune ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu démé mom yenenbi moy netti mune nazartu fil lawhi faraaitu thalathata anwarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath qala hiya mawdi'u ayati al kursi wa yasin wa qul huwallahu ahad yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena bima demé ba yalla recevoir ma nga xamanteni man ak mom rek kenen bokku neena ma tok neena gis na ñetti leer ci wetu lawfu

yo xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ca top yiw du meuna nek yiw bu fekke safara ca top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek yalla ko ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mudundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay naf ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxe na leen àdduna ju neex ba ñee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duunal jannati xaqiir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duuna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mun nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti dinga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tolul ni moom

mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouk rew tak ci seni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele ngeen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu né ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax net li neen jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jele ci Abdullah ibn Ubayd mu jele ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala Allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayhi ñu né iblis dafa wax yalla né ko yow sama borom yow yama génné aljanna ngir adama mi té itam adama sama non la té bëgg na ko jékku té itam mënuma ko jékku luddul né yow yama may doolé kon nak ma ngi lay ñaan doolé ci adam yalla né ko joxna la doolé ci mom joxna la buntu ndax defna ci mom luñuy tuddé bakkan so ko beugé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis niko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla neko man yalla suma dun dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di duggu nit shaytané di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gere di daw ci nit waaw wax nañ ne sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mudi yannabi sallallahu alaihi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yannabi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entou sallallahu alayhi wasallam dal di leen dab fekk guddi la woon mu dal di leen di dab wo leen

ñom mudi febaru ram febar ba nak yaq sen yaram ya mak ñaak gor ñaak jigen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu don dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe safa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe samu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama galgi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deug gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu bukki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rab bu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa mi secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lampe mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lampe yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax mëna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ca gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ca gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ca gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ca gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokale ñi muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci bato bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti neke yalla xamone na ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dana la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne
jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom jide ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti rabbu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna mun juka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare di xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay may bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji waaw yaqal la mo taxon ñu may la nday mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ni seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war di la jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre ak juroom ba mëdduko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi bamu ballé da nga gis jigéen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigéen je yëkëti dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew ba ci boliga yalla kérok bu doon am yërmëne kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yërmëne ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew ba mëdd jigen jojulé
continuer ba meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mën ma fatu motax ñu né yalla né fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla né na ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga deng ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam